rin tama. Sadya tama ka, Tuan. Anumang sobrang kapas ni Rawan, tapi ay na. Jadi mulang di kapan sabadada jengkemu tanan aing lamun candi sang abas ni sirgawa. Ragawa! Lamun candi balik lemah, woy. Hahaha.